detail sa internamin to sa Rincale Baran, ak na kanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halang chit mo siya, tingkam chok rebrin rapin o fiso natin, nakwanin siya kilal, sa iskaban na kaya sandalya sa Rio Vinil,

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Anúnciate con nosotros. Somos 18 emisoras cubriendo todo el país. Estéreo Gerardi, en 107.9 FM, miembro del Grupo Radial.
1: Ogan tsakal komunesh khongache restawalisa tatyabak restawalisa toktanong si toktacho ami lekarus akal na ahman chu aminki ongachen kasa tat atinak chiris mahi lekaru mahi na kacho amish mana chanchan takwi mahi na kanam mahokan audli aski lakyoko chisik Siris di Jokos tawal, Jokos atinak manak ak Jokos tawal, ak Jokos aspal, timil, timil, manya. Japan ak Jokos jicenasik. Manya, ak Jokos jicenasik. Kamas kace, kwan hona, tak uli kamang kace, kwan akin kata tecana toh, syat kangkela. Kuswan alin anak sa takwa kelacana sentam. Makain tumin, chalkat sa kutanain, sinumeli kutana, sinumeli kuy o shikutan sa siya kuy, o kasi testo. O lakong gawal darak sa namali kwarte. Japan aanep sa kalihonan, barkwila at takaw, blasi, lachol, o lapama. Aanep lihonan, barkwila ng kadyo, ganang kadyo na, mukosaka, lilipama, mukosina usta. Kamangeche, qué bonito, qué fue, qué bueno fuera, que fuera bonito, así de fácil. Es difícil. Ah, son desafíos de lucha, de esfuerzo. O gana comanes, cachalaca, jongache, utus, us jongache, nakatauro kwaye. Subana, aanli ni que es chape, le conchole, comón, le nicoles, que a bols, que a calamche. Alamin ang gerin na kakwango singol us makarak na siya jaman to kosla to nalibakrak makami na siya takakul jaman laon na kakakul kakak at yiki karun ng gumabas may achogin sinumek sa kuna eh jaman muko muko antarak manja muko antarak likaus Manyan, awan makan nasi, sisi kulak, kulak, ul, panak kau kan ngece makan nasi, capan moko narak ta nasi nak laat, tak oke yang mokon cipis. Utari nasi koce kulis, manyan, jalka aku. Abanan koski, iska kuilar, jal. Capan, kui kuangku, kau ngece kuah pabanen, manyan tekanau, teka as. Nakbal na kataw si Sali Kabe, o nga tiye, do ati na krikin ka na, katukwa, kwachin, kanachin, nakingyog si Sali Kikan, aksa dyan. Utro kang uchik lauli, akyoko uchik, aksa dyan. Mokolenta, manak, yoko, yoko, yoko, rilbat. Kama na katiye, o nakakultika, mokukunta kita, kunak likuman ni Diyok, kial kunak linale, kumaka, ralas kakul. Chiru lehun ni kwan lalas kahol, di na chok na lep kaut. Mare na ril, mare na narutis che, kamay na rak, makukuntak etan. Manak mahi na ril sakal karu, sakal is kakwiri, di na staw kunak chukwabe, di kini lalas kahol. Manya, makukuntak etan. O kanak arin, manya, hun na lepa, hun kausla, hun titsok, hun kawan kaya, Si pensamos en maya, anasya si pensamos en ello, kuingko kausla krikin likaru, joko ramingili kina iskain, sabanak li iskain, moko aranta li sina akbar, kuingko chikulak, ang kun senjan na kumpakal palaw, kajak suen, ekstranjer, ng chalipare, ng chalchinak, moko akipa Guatemala. Autanan, moko kikauslak ta, Chistis baru le kawas. Moko ki kaos lang. Karo ki ogarin, lirustan ang kawa Jesus. Kawa Jesus singka giril, ah, lahat na siwa na. Kima rin dating ka rin. Lahat lah, San Pablo, sige ka ka na kating ka. Likaw a Jesus mo ko na rilta. Ulao na wasutok na kil ani na katina, ani na kaloyi. Manya. Awanan ko kang kone sa ito lihil. Awanan ko ay konsek likawis li na siya kwa yeko litsa Christian. Kawikawik litsa Christian.

0: Arona Cheque, le kawa Monseñor Gerardi Conedera. Abanan na wali chandra. Abanan na ang sakal isti kilas panugil. Di sakal ahel roche. Alin na achabang ke chan manyal. Conocer la verdad duele. Pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora. Utana linashke kachek latini diosa na kwan komanesh. Kawa Jesús narilis kaush narilik a jonimal jochinal nash nash tauli is utinkana kanaran maja. Autli Jesús narilis nimalish pa bale li isk. Abali li solomni keril linashtis li Jesús maja. Linashtis li isok li Jesús. Abanan li arin na ogbiak li ka usmak pa abanan chak li tanachin na kengi koslales chachak sus ka usman nasnaw chak chakra li kawadios karu sakal nasnaw chak chan sakal de ru na kistis do li Jesus o darin na og li nakachin na wasut kwan na li ek asing ka ni nataklan maja li karu na ek asing na karu na kabano ani na kutukut ani na panondre li ani at Moko kwalta ko ang kachena basut o nasiak ko ni bis ko na ng gosik gochal ng gosik gochal ko ang kosa ng iglesia kaya paninka na kutun sa kal sa kal karu sa kastikal ni joko chisipal o nasiak le kabit mayal ko mosotros esta no lo conocéis o nagtarak ko an mayal o darin ni is nasikoche ko na usta Inkadak na kedak na terapi na shapre. Jesus alarat na David. Jesus, wano silar. Jesus. Ka na lach li shmeseo. Chanchan li likuin ka kwi lach. Balga li ki shapak kwi rep. Jesus alarat li. Ni Dios siya kustana ku. Taruta ako ak ilok. Putarin ni chahel mo dyan. Lo fisiko. Anak li stibe li chanas kaaling ka achik nashkoy o li eski nashran isko manakumbiril tanachiro nashin ka nakwaktaka o tko ka nakusi kwali Jesus tokre tal kistaw kistere chakustan ako o tko ka nakwi komanes kong katye li akerus pabangkil li karu akwi laon katye Sa challengek yoko chibek kabichak sa lisang Mateo or kinasyeli Jesus pas onot tak emang kakwe kwe nakatochok tate talimang chaku tate limang chaku maja rugang kache na kwansut linarak likawajun na toik ang komanis ote ka chanjan da kwe dingge voy a creer en mi oración chan timpa lintik likaro dingge Manya. Mana ko nga che ko na kay kung ke komo ni ding na ko ang sekula kana ning wa ti ho ko na klin yo school pero magia kwinas cheri ban usta le honda ti ho por kanas cheri ban tento na kan ti cheri tanay chak lis na raila lis chak hilal yo chak na wa she na so ne kawayo chiri sa an sa por kanas cheri O ni ay ka chikinin ruan malak sin sebesik malak karuain malih halan chik na ok sari kulul ut li pasok na sa sa kacho maja karong gitje malaking ka ang agkulan agkul maja
1: 21 horas con 20 minutos
2: Kaputo na kasyakib chik ausla kamano
3: Ay yo sa lukyo kis kauslangil Martin Tau uniforme rep lakbatsunel reto o kensa kampeonato
2: Ay amano Aushlak narahaan. Patsis honil litagwag sa serida fiate surutlan. Sa shkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán o pan.
3: Sa kalsikil na kanawat isk. Nakta na katsolok chak.
2: Chikyala kakwi. Arana keshkip uniforme de akbatsunel, kamisola, etalil chiru player, mantas vinilikas, gabachas, banderas, gorros, lapicero, sek, guang chikshkomon.
3: Ulani marfokon sali 79-51-31-42 ut WhatsApp 40-51-47-39.
4: Serida Fíjate Surtlán, todo mundo de diseño y color.

kanimakwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil. Likare ru na ek anchish ben liru chichot. Matyo siya kweli na alep. Liatin, likaus, siya kechish tumalke. Reish kutpal rikinep la kwalalak akol siya binkre. Siya papankre li chabil atin siya kechish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chirulik kahilakik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likanaus, likare rut katye chirulik utang kulak, uchakoso tesiep tasak chishkunilep lakwalalak akol, chirulik honalay.